0: ko, sa Verbaso, Jebino Cornel.
1: Yung enak na mo siya.
0: Ay, enak pisan. Bagan kita ka di krimbaso mo.
1: Imi kangan pa ng katam mo.
0: Oh, yeah?

0: Ay, anak po, Kalil, guning. Pano sa nenakan, anak po, Kalil. Saan ngityakin?
1: Amino. Amino.
0: Langka. Iya.
1: Walas na ikalga. Gila-gila dia, leh. Amino.
0: Coba maning.
1: Beriwang maning.
0: Asik.
1: Bolang.
0: Mangito.
1: Bibi Olit.
0: Ayo Bapak Najli.
1: Oh, Bapak Najli, Bibi Najli.
0: Ahoy.
1: Wong Semirang.
0: Wong Semirang.

0: Ay, ano pa pala? Chalanangi ka.
1: Pengen piso.
0: Iya, bang. Ngor kini ya. Aduh.
2: Akhir
3: jalan.
0: Lah, ganti apa, Ce, Pak?
3: Kodoh percaya, Pak, Ce.
0: Hah?
4: Kodoh percaya, Pak, di Palapan.
0: Iya, iya.
3: Kodoh percaya.

0: Di tonggongin yung ludoyong, diyaw na saka.
1: Hindi.
0: Ya, mangkarso ya.
1: Tenang, mangkarso. Pagkana,
0: esok. Kon giling entok, diyaw na saka.

0: sabar belum gincu. Sama raja sabar belum gincu iku mi.
1: Atong-atong ya, Ma.
0: Iya iku. Aduh, kok si ayu-ayu belum me.
1: Makasih, Ma.
0: Kayak si ngirim me.
1: Iya.